0: francemusique.fr, au Cora Monde.
1: Gitani matao.
2: O fe sore dai ke dai ro ni.
1: Yes. O se se kin di ai ke dai ro ke.
2: Eleyi ma koyoyo
1: o. O koyoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi.
2: Yo si se se fun wa.
1: Ami o ati papa oro mi gba kin ta jita tori pe mo fe sadura fun gbugbu awon mo loke to wa leko patapata.
2: O wa se ru adura to ma se fun won ka gbo.
1: Samuel.
2: Mhm.
1: Ama abito mi ni o ma agbagba oke san. Arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki won mo bi
2: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado ti n be le ko patapata atomo omu aran atomo alahorogun atomo oro omo ajase pelu omo esi ati n be le ko patapata atawon jebu ti n be le ko patapata olohun oba oni je ka bokun lo
2: ami adi e be papa
1: labe labe odapo ma konkodo yoku
2: aji dada
1: Alaji yako mero hoko asuma wu eni atola maka tori maka se alaji tola maka tobo toju oloti da shau shau
2: beni
1: eni aton talu aji to ton topa e malu o pe keru o marara o pe ki wofa o ma shawe o pe ki babe ni orodue ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka Igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o po jo ogun baba la baba won lo aji ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omo kunrin pupa ye mi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
2: o la lubarika
1: sugbon bi e ba fe sile ati bi

shekwa virigira dawala wa ba hola wa ba ka magana ba ganyana iyaka.

nan a ni mo yan nan mo ju ga nan ni se ma yene ja yo ate me ka mi ga ni ma ju ka ja ma na be yan ba ju ma se ngam gon ma ira ma na ko ma ni di en ja bo la ba a be ni tap a be ja ba ni lo ha ma na ka ko ma ni ja bo la ba fa ni te yo ate a ke su ba ba lan fa yi no Yon mo mo bay kou ba kwa jona mo me sena bon ba me yema ben la a monte a mon bon ba me ye a di ma di la me de bizou tan wa kou bon ba me ye ni tara ye